Takikunaka, takikuna marikan, tanda nakuita, maska sunchia, ama su yalita kanita yespa, su tanda nakuita, maska na marikan.